Senze sainguwa riese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Atisina patrufunu ati mitakadaro ngekuti ngoma tinadzo.
1: Ndirira ko inini ndirira ko.
2: Ah, tikuma.
1: Valentine.

Senze sainguwa riese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabao kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa makamaka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa sertesa haiwane marota. Zirida inhenda yokurutsa nokusorora kana kuti kolera.

0: Enze sainguwa liyese chimbuzi kudakosia noko noko tweta mfura. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Karawaitra kana kanyara zinyunge sabau kana kutingi marota kumasureke kusenze sa chimbuzi. Ziri da inhenda ya kurusa noko sorora kana kutikolera. Kolera inhenda inobatu kwa maka maka ngekusenze sa mvura kana chikafu chinonga chino chikonye. Faizaizwa kana kamvura kana kusenze sa certeza haiwane marota. Zirida inhenda yekurutsa na kusorora kana kuti kolera.
1: Manika
0: Hokoyo kudai mwechi sorora matesu kwa kaita mvura mvura. Kusemuswa nokurutsa, kudziya mwiri, kurwadziwa nomundani, zvingaita kholera. Endai chiripo ripocho kumboti otongwe padhuze dhuze nemwiri.

Deja na haja ngoma chedo kana mumbo chedo kama mjoku siyane siyana usiko nyamasi mpuriki na mudika na urati Msambiki. Ah, samsambi po kama mdeona masoko mkati munyika. No nyika nchashwe kama kana guriro masoko na zuwa kama chisika masoko kumisira. Anozi ultimo jornal. Takwenda nyiko chimbahwe. Grace Waff.